pini kiting si jai mek ang deng along ko pipi ya jai mek si ke rot ke parju ponik ji mala bang so putha lam the che pajer mi da mixina studio aguri por phai trogra minute pho por lo tenang li tum del hi pen ke pache tak english alam ben bir tar ju long ek ji por phai trogra minute ke ba por nang li tum kang du kardo malun ar ju long ek ji por phai trogra minute thong ke bra pho por nang li tum pini arni pini a hirjir ang deng along durminson cropen kitan lamjir ar ju long ek ji por phai trogra minute thongkebra sirkeba pornang litum pini asar lamthe arju longekji por phai trogra minute plikep apornang litum karbilun barim ajai mek angdeng along ason sonalun arju longekji studio ghori por phai troxia por pleng lotangte nang litum delhi pen ke pacheta hindi alam pen bir tarju longekji por phai troxia ra minute pho por pleng lotangte nang litum delhi pen le thot ke pacheta english alam pen bir ta arju longekji studio aghuria da por phai troxi ra minute ke pa por nang litum pini ladak akashvani diffuse station along pen ke pachatak pot cheng klim somara jai mek arju long ek ji studio aghuri por phai troxi ra minute pli ke pa por nang litum karbilun che tong deng along asona sona lon arju long ek ji por phai ner ke pa por pleng lo tang te nang litum delhi pen ke pachatak samachar prabhat mate hindi alam pen birta arju long ek ji por phainer kebram nit krip ho por le thot sita me nang litum delhi pen ke pachata english alam pen birta arju long ek ji studio aguri por phai ner kep ra mini thom ke ba por nang litum alom bilom ajai mek ang deng along ason ason ka chuning rialun jir arju long ek ji por phai sir ke ba por pleng lo tang te nang litum guwahati pen ke pachata por anchalik batori mate asami salam pen birta arju long ek ji studio aguri por phai sir kebram nit krip ho por pleng lo tangte nang litum hindi ala mar janalun achai meng ang deng along asona sona lun arju long ikji por phai sir kebram nit pli kebra ho por pleng lo tangte nang litum english alun achai meng ang deng along asona sona lun arju long ikji por phai kebram nit krip ho por pleng lo tangte nang litum tirim akai achai meng ang deng along rong pharpi rong be akai alamu aputha lamjir ke than arju long ek ji por phai kebra mani thom keba por nang litum chubai osu chubai alam kan arju long ek ji por phai krisi a por pleng lotang te nang litum soar lo ase ang tong ajai mek ang deng along rublin bepi pen hunali teron pi atum ang bong

non la pana por nang litum kang du kar domal dunang denga long sona sona lunar jik long tang la ke akashvani difu non na dun thu ajai mek ang denga pini a hir jir along durmin san kropen kitan alam jir arjuik sina a hir jir arjuik sina

0: suram tok biaro.
1: Choropik la anutina bongso tum hasitami tangte non to mohir jir ke than kapar jupon le pangcheng ponlo nang ma tangte bini hirjir kapar jupon cheng ki komalo tangte bini hirjir kapar jupon cheng ke bongso prokas ing tia hin pen le arjupon lo nang tangte bongso prokas bini kupi hirjir lo kapar jupon ji ke radio kar jora la tuma phan
0: arnam kardom
1: arnam kardom tangte anutin sitami bongso Prokas ing tia long le arjun hor lo nang day.
0: Tini le hempu kumat lo nang li. Nat cematuma la ane kang hon la ane jinso. Nang niki lang nang henlo arni nang henlo ciklo. Pite ang adab nang henlo ing hun nang henlo arve. Sok sang reng chinam. La tomon kang sab javir adab rang. Pran kimi apan long un lo la hai kimi adab an. Hempu la nangka matasi nangpan, menghuwer nitum la nangkam doan, la nitum apan ko ane kenghon, tan tek te chinam tok bang longkam tira.
1: Laan velo ma, nona sikaprek par jujia son do lang ma, avela. Tangte non puthara bongso tumpenar jupon chulo nang non ma loka par jupon jike bongso athir. Tangte non athira long le anotin a bongso tar judun hurlo nang dey.
0: White ship on a blue hill. When the wind stops, you all stand still. When the wind blows, you walk away slow. White ship, where do you go?
1: Anvelo ma? Asika prek dolang ma? Avela. Choropik lo athir dimung aphanta. Tangte non puthot abongso phanar jupon lo nang. Non puthot bongso sarkang honing tia hin penon. Hirjir par jupon po. Ahirjir amene kupula.
2: Arnam kardom.
0: O nang hempu kithe arnam. Tuning ri kardom nang phan. Sining pirthe albir ada. Nang hempu chinam. Nang dobom sonsuri arje. Chini un e nang phan. Long ri long pak long ku long da. Dopen nang arje doan. Jakong hura. Bidi sore. Chilang do chinghon doan. Nang si la pajir aba. Nitum kisung du la. Nang si. Kapal jok abang. Lasi hempu kaike adab tuning ri kardom nang pat. Anwelo.
1: Asi kapre kapal jui dolang ma? Anwelo. Churupik lo. Tangte not puthot abong so penar jupon lo nang. Non puthot long beer son. Ahin penar jupon lo nang. Tangte long beer son. Pini nang kopilo kapal jupon ji ke?
3: Ahok pet kangsai.
1: Ahok pet kangsai ke tomo ma?
3: Tomo.
1: To tangte tomo le anutin setami arjudun hur lo nang dey.
3: Aku ahut rong ajang wisu pen rico asupo jirpo cibilo. Latum bihek penta rong jirjuira pet. La pen rico asupo kapin khat aling si jang risuta kroy dun bom lo. Arni si latum jirpo bang hini rit naidung along juidam si tengpi angsong vo. Kardon lapen longle along tijok pagleng kadon di tek longlo lasi latum pam tot lo jang riso abang ke don di along lapen rico asupo ke tengpi angsong si pam tot lo pam tot kang det api hem che wang slo ing thur pon pe puthot adap rong ajang riso aphan ingthur ponpe si richo asupo ke pham langdam lo longle athak apham ke okhi si kedan thengpi angsong ke votirik po si kedan thek long lo lason thek long si richo asupo ke matha ding si okhi abang thengpi angsong lapen votirik po abang ke longle athak itot apham along kok kang si hem jewang julu rong ajang riso abang ke hem si richo asupo apham ing hong ding lo richo asupo ke nalo ang api jang riso along wang si pham jilang dam lunang pulo jirpo bang hini dam si pham Chilang dam lu long le attack apam wo il po lapen thang pi ang song okhi kedan thek long si richo asupo ke aning che parong

0: Rui api sarbura hen arong chilangdam lo ke e ateng adim hen heglong le si tirung tirung akeng bot si heglong chot lo sarbura aning jangje si hen hem chewang jui lo puthot arni sarbura ke sarpi aphan pinkhat lo sarpi ne kithi chikrong si hem arlo i joypo nangabang hong along kachiru pak klem klem ra hangkong non sarbura kapin khat ateng si sarpi ke klem lo sarpi abang hangkong arjulong si sirung atum wang pen arjulo phi nang pi apot si kachiru ma sarpi abang thak dun lo ai po sirung tuwe nang phu thilot lo nang tum kadu kawe hem arlo dam ra chelang dam tha sirung atum hem arlo ludam si sarbura adung kidam pen sarpi ke inghap inkir dun thip lo sarbura ta men men thur plut si adung kido nahor achin pen un an theng lo sirung atum hin hin kat si apran chipajok lo hen ke e kithan dun pachok chi lapen sirung asilur kilang no apot si areng sunang lo hiti rui aphi sarpi ke asupi ahem kidam lo lason to asirung atum thak thak dun long si sarpi aphan alar ki hui ji pusi tuwar tuwar ton pet lo sirung ahur sarpi aphan pulo nang netum aphan nireng nireng paso dak apot nang phan nang chu det po sarpi pulo ne phan ne cho tame sita non nebang chungkreng onglang ne su pi ahem chedam dam pen nebang chepaleng dam lang sarpi alam arju si sirung ahur ta sarpi puthot kewang ji apor inghong prong lo sarpi asupi ahem pen ingtong arlo sibong pen lang lahang u methan jonni nangthap si athape hung chek lo sarpi kewang heklong si sirung ahur chingrum lo lapen sarpi aphan chikompet lo sarpi ta abidi jutsi bulo tha tha ho ne ingtong che olang ladak ne supi ahem pen ne hem wang o nangtum lasu chu det tha sirung ahur ta adung dam si hen ke choji aphan rong lo anke ingtong arlo pen sibong pen lahang nang bar si sirung ahur aphan unti korlo sirung ahur kaphere ajok adrup si sarpi ta apran jok plod lo anmel
1: anmel ma jume pik di longbirson ke thana tumo sarbura hen ki e atumo jume o di choro pik lo longbirson aphan tangte non puthor abong so pen layer jupon lo nang non puthot satguru ahin penlear jupon lo nang tangte satguru pini kopilo nang apar jupon ji keridio kor jora ta tuma phan
2: nihang rong phar
1: nihang rong phar atomo to tangte nihang rong phar atomo le satguru long arjudun hor lo nang de
2: arleng ni det mitha chinghon chenam putha chingtong ang ri mirlo do milip rong kha laso alun komati kabonda lapen kilun cheng lo la ke ake hai ni hang rong farsi ke bonda la pen ching room check 1920 aning kan kar biang long ang bong ha che lo alang li asabura amen jo boram rong phar hala so

non la pana por nang litum hindi la marjana lu nang denga long pen asona sona lu nar jig long tang lo la ke akashwani difu non adun thu english alun le pai arju thuik lo na english alun nang deng along aprang si ed seren featuring arijit singh kilun sefere pu alun arju ik sena

non la pana por nang tu nang litum english alu na jai mek ang deng along asona sona lunar chi klong tang lo la ke akashwani difu non adun thu jai mek arjui klona tirim akai a jai mek ang deng along pini rong pharpi rong be akai alamo aputhak le arjui klona labang so a script mate alo kitok abang phi la ke sampri teron pi la pen labang so script ka por hi mate lam ki thana bang la ke dhananjay rong pi to tang te non ilitum labang so long par pi rong be akai alamo aputhak lamjir arjuik sinang

0: non la pana por nang li tum tirim akai ajai mek ang deng along lamjir arjuin klong tanglo non adun thu arjui thu sinang adun thu jai mek ang deng along lamkan oso chobai alamkan arjui klonang labangso alamkan along ase ki pi la ke rajesh scroll la pen alang li risang hotum to tang te non elitum osso cho bai alamkan arjuik sina
1: ai kan le ki on pen e ro ga so la so la ni on pen sai jo de dam la ko pore la ho sarpi ne hala ba mon hen dam de ho
2: sar bojo
1: kalang diko long kiu
2: na lo marong sar ho ada prang pi
1: hey iko sa jo je jo e ro lo so so man mo si da ba mon hem tam ni pu ko jo
2: ini akam do marong sar ho
1: lo lo diko long kiu da ke samit pi ge je thana ra ta ko na mo si na ta bodo bom te hada de ta na ko long kiu

0: dit po lahai chuma thadun thabri de claim dam pa me no de ta ta ta me ju me da
1: ja ja good good da da da
2: bo
1: oi ko jirpo pini ge ha inglong ar rijole chanong bida mangko ekdam rong ge dunong ko haral le enjoy nam rong na ning chiparam jong rong na hatak long le de
3: chanong ro lo de
1: ho o jo chanong pon lo ni ge ha ha bi jo si ning chiparam po bu yalo hata bab ki do jole pon da ponang ko ni ge
4: hapule ponang ko
3: ha de
1: de ja ja
4: ja
1: da
4: da
1: ai ko
4: pilo ko
1: toko chai nong lup lo na itum bang sang nang malam su to na ka thempia ti bin sang ho
4: ko
1: ni si na ko ko e moi se phi jeng da so den lan lo ko oi ko jer pu ni son lamang thala nang pha
4: o tam than tha ko
1: bini is son da rong so pan pachu bai ma
4: e
1: pachu bai nang de
4: to
1: ani alam ni long alo mane
4: o rong

0: À, vale.
1: Có ít có lì, chả nông mi pa mi đây. Nè sao có chết ăn hả đây.
0: Ơi có gì? Ơi có cái nhà. À tụi mi nè bắt chước đặt cái vàng rong ở sờ vàng nát cái nĩ rong ông lo có tụi mi ăn ở lên ông mà bắt chước thấy đi. Cái vàng nát thấy coi tụi. Còn nè thế nĩ rong ông lo. Pini ta là son kem mà có.
1: Đó có.
0: Bắt chước bay mà. Mà nè chỉ bắt tụi nè. Là số mà nè ở rong ở sờ thấy cái vàng chỗ bút hàng sờ sờ nát. Anh kia tụi mang chỉ bắt tụi rum nặng đây. Nè non ta hàng chụp bờ đây.
1: Đó có hàng bờ đây.
0: Ô rong ở sờ Tiki ke bang jo cha nong bong kripon hello ni tuma cha nong anda bong kripon jab lo
2: kopi lo ko mali aji pa mitha
0: o rong sar tiki ke bang jo cha nong bong kripon hello ni tuma pan nang ra bon tha
3: ai rong sar han tha
2: hoi lo ki
3: hala
2: so so ma dikho pini ga hok hak ma pima ko dati hala po ba mon ba zan mo da pini ga hok hak ma pima ko da hala hele
1: da tong dunam ho da ho pa da ho
0: Cepat dad, ini cepat tak. Dah kau dah cepat tu emang kau dah cepat dah. Aju nak.
4: Cepat tahu ni bu. Oi, kau bangun. Nang soi kau kopi, kau cepat pelan dari nama kau. Batai ni apa dah jopi tak kau bang nak dulu. Hai, kau. Longki,
1: kalau lu pilo, orang sa, nang le pui ho.
4: Tua tiko lah, bangun posu pun ada dulu ti.
1: To, kau nak lah hang kata. Kau nak lah apa, kau nak lah.
4: Tolak
1: apa pun hanya tolak. Bamor, hey, ni punu ngapang rumah ha? Bamor hanya punu.
5: Oh, pilo.
1: Hong nak contoh ha?
5: Oh, pilih ha? Sapi? Kala, ni tanya orang tak tanya ni nak cingu ha?
2: Oh, kalau.
6: Oh, sangat
2: ha. Oh, itu. Long kita bang pun ha?
1: Ti punu, abatai si, ekdom kebang tulu ha. Ni purong sata, ni pansi ekdom damang pulam dalu lah si kebang tulu ha.
5: Kopiya lam ne longki tan ta
1: la so lam lo tipunu la purong sar chini le yo purong sar la pathan na
4: ko obamon pini le thota longki pe re tum da kam ka chi hoit pule ke par ho tang aisi la so chen longki ve tum kanya pe long ko tum ke pacho baithu ek dom ro pan bul pacho duki ma ko ne tum ta kam ki klem lo chi tu chi lu me e pusi ke kas kang plom pe ki dun lo ha no pa rong so no pa war bang lo hele war bang lo Paduka tak dulu, pacu bay paduka semua bantu tu mana kita kelompok kadruk, lapu kita kolong koi. Nasi, bamun, nang supo kopi ni cip langi ko, lapu ke rong asor dan betai betai ke, ludun berwe loko. Nasi nang tum, nang pisu hepe nang tum cip tan bang, pame senti kula susu pan, botang demo pi ni cip langi.
1: Oh cipunu, cip tan pame hote ho.
2: Kalang lo rong asor,
1: tum tawang dalenda rapor awe loko.
2: Kalang lo longki. Hok lo, isu invest wishing honamat. Cetan tita kalau cetan ni cetan lo, isu wishing hon pemat ceteng bob teh no. Cipurat dah cipusitan arjuje. Kopi sila song sopan pincong poma. Mai.
4: Pini thot ta, potot kania lapen long koy tum. Ha, habis cenong kevida ni pan, bar tu lo. Monta kania apel apa potum. La, batai ni apong long koi kepa cobe pena pot at ning tisi, kania apan cethan nundo.
7: Ko long koi ni pai pena poka ningi tisi sota kali ko, nang paco bai bom pulutin niki nang pena curpo cibi belo ko long koi.
0: Thala belo diko lah ke, cobai belo ko lapuan bela cobai puji mal lah ke dulu, tum curpo ambong lah ke. Dako cenong silang sinang ko
7: da
0: pamu pen loku puna lu ajo cenong silang sinang da jasa ta
4: umbo
0: da ko cenong hang ju silang sinang da
7: umbo ni ko yo hang ju
0: oi ko pier kilo ko hari pilu ko tiki buko talang lang sinang oi ko da ko da ko kanang ko abelo ju tiki loku da ko kanang da
4: kolong ki Ani tak oblong aku pini poti hagi.
0: Oh rong asor, jo teke itu ampan angge colo nanggar pelung lo. Oh rong asor, jo nitum cenong cenong pan anta me teke ponjab lo nitum mana nanggar pelung lok lo. Nang rabu noi,
4: laba mon posu puli lubuk ko.
1: Kalang ma, si cingli ke cingli jo rong asor.
4: Hey

0: na hon kia pilong ta seleng amang senang toy ke on seleng amang bang nang ke toy a ling sinili ge thakik nang kok lo mati inke seleng amang thak po anke non du ke jamlia thon pardo nang ji wo pardo nang ji same nili la pusi son sepi bom lo seleng amang pusi tame ba asika preka preka mang ta du ulo bang a pesi git thak ek tang da lo por bang la son mang le non du ge nang tur pi noi de pelu te nili bang tur pi po hi jap mang wan atum a hu du te hi jap mang tur pi po se leng mang hu put te se leng mang la pusi turik bom lo nili bang ai
1: tang te nang li ki thak a pi mang ke ko lo bang si muni da tum aning ki dok nei lo la pen ke e ka che thang nei lo ko lo mang bang lo
0: ke ong nai bang ke hijab mang ban seleng mang la si ke ong nai non ni li thak bo me
1: tang te nang li ki thak a pi ke muni ra tu ma long ko an li lo
0: ni li ki thak a pi bang ke li ke pe na an li ke li lo o ni li thak ta thak pik tang da lo ma ti thak ta thak vik lo du pik lo ning kan ni sia long si te rang hi ni ke thom tang pon ke la ana pilu pote therang hum hum long si set pho set trok ke dui kok mati ama sing ke la hai ge anu tin bang na order po banang ching thum re po he di pu si dami dam bom lo
1: tang te nang li ge ning kan ko an bang dolo therang ke thake
0: ning kan ko an te ni li ge ha bi hek pen pote dui ulo non dak ihem nang chi dun det penta nilge ningkan krihini ningkan krigi thom bak dulu ihek pen nilge therang thak pen loksi ke chong da dik lo pot nili bai ki charlie line bang ave charlie dun thek thit det lo stami nili mutum hange la pen loksi pa charlie lo nili mutum phan bhai ni nili pena ki bi bang a thom dulang stami bhai ni bang an bet ke pacharli stami la tum ha metric patok det an ke nili ke asiga preclaim kle lo pe ki thak pen lok si chu palar po e pe ni babu hinang ji a kolom nang ji a kitap nang ji pusita me a pe ri nang stami dak men si chi thak ek bom lo nili ke ha su ho da bang ke a ko non le thot pusita me la pu non le thot pusita me he ma muni da long stami nili la pen lok si gachi rab dun gachi rab dun gachi tu dun skula phi no ni sumar akithi bang ke ningkan krit rok si lut bom lo enge non ka por he ta class 11 si por he bom lo ni sumar phan sami la hai pen lok si ge jogon lo aku ni li dam nang ni eri ge jor bang ke dam nang ni bang bang bom bang nang chini bom po bang plang mu cho du mu cho do tum ta nang sim mi sen pu po nilina hok dam nang ne dam de pin pen si bang si bang ji bang po o non du la ana set nang ji de same nilipanang pukang po enke amang akalar la son amang la son pu nang nang chi thon la po la niligi ki thak lok lok ki thak lok lok pu thak po ke ku nilip same chu pu dun po non du endor karjet nang rabi gima popo oh jok popo pusi ki thak nam ta wan bom lo
1: mi sen lo nang li ki than na malang thit tang te ni li puthot na ju thuik lang nang li ki pi hon ki ta pi nang an thak lo pula si la so hon ki a pi ki thak a hon a bang ke nang li me na ma tong a hon ki jeng ma ma te hi thi a long a hon si ki nam ik lo
0: e me na jeng ik ni li ki jeng a por se long hon ik de da ma si in ke bang hala nang thak pi tha pu nang ka order a tum se a hon se wan po bang na na ni pa jeng dam po wan po eng ke nili bae ki thak chol lo eng ke jeng a hon sai de se nili ki thak long nili mi thang bang a jeng ya por a wi ki thek ta thek ji e tu thek ke jeng ta sta mi nili a por se enun e ma si bang son nang thek long po nang order po inge kijeng ho nang thak pitha po nang chi thon po ma si na pu si thak pi bo ma ya lo
1: tang te i pak a pi long nang li ki thak ke ni ko an ba a por en lo
0: i pak a pi kok lo ba i set da long ni li thak ke ni kep ang bong ke tang nang po inge chi klui jon ke ni thong kep rai si

0: idwig mati. Ang kaila dakset toma pipling ng po niliba. Akimang abang lason lo. Akimang doon abang ke. Tapos si takbom lo.
1: Magpik alam lo ni nang li kitana malam tit. Tang te nang li ke pikok det tong kitak ma mate pikok pa nakaprek pini kitak la puson tan doon ma.
0: Oh, kaprek ke la iadjha ka tum ke asol abang takik nang kok na takta pupo tak. Asol da tak u nili ke. Asol da tak u apikok da tak u aset ayat lo la son sige ong pi hon ki ki tak nang ke hon ki vai pisa mi la son ik lo hon ki vai ta la ajak tum ke asol ta padu po nang ji pu po tak pon po apikok lo asol lo pu aset aset sige ong ni li tak
1: tang te nang li ke suar lo phan de tong ke tak ik ma ma te su pin su tu ma pi ri ki tak la pu son da do ik ma
0: supin so apiri abang ta dua son lo seleng ke thak ponik bom lo ke seleng thak pon bom lo angkela ajhak tum bang ke chon arleng a choi pista mi ajik ket abang ke a korpen ta thak mi det mat ki la korpen thak pon bom lo
1: tang ten la nang li ki thak api long ipak long e ko anador pen senang li ki jor jor ik lo
0: ni li ke la pi hon ki ke a sol pen a peacock pen bloten hilige suri krehini suri kresi silong bom amang loik lo amang i jatvet potum ta do i jatvet lo bloti asap sun chet po suri kep ken ta longik lo angke hala kalar hini ge thom pangvui pon nang ji potum lo te suri krehini suri krege thom ge longik lo ni lige la hon kie bang ke la arlinga choi ba supin su tu ma choi binip sta me korpen bus ta me kirip ke kirip nang kok lo mati di kirip po la tu ma bang ta sonig su dag lo nama bang ke hon ke vai dan thak thak lo asol tum bus ta me la tu ma bang ke saru krip ho si dam bom lo ba surihini an damik bom lo amang a ling lo amang la ijat vet patum pulote la pharo khri phosi dam bom amang a ling lo he amang jong si sung chet pulote la bang ke nang bat chet po nam ta angki amang jong si simple in hai u in hai chet pulote aku la son thak thak lo nam ta sunni
1: tang te nang li ki thak tang a piari ke nang li ki jor ke nang li kulat la puson kang pudo ma mate ko nan na se ke jor iglo
0: no no mat ke ni li ke kulat ki ching pudun a ja kong ta ve ma ching pudun ne gela sta mi he ma long si la ni li phan sim nang a chi ni si e pu che than che than na pon ni pin ni he ma long si wang bom lo no no bang ke ki pachitang dun siki un e nili non ta aporik lo jo la pangri pangdon ke non si ke wang bom lo mati di ke la an pen la an unjima pusi non nili phanang pu prian pin ho non ta ki thak siki un e lo nili bang ke bang chi than po pusi wang bom lo ama si nili mitang pu chupalar dam nik nang ni
1: tang te nang li thirang ki thak ke nang li nu ve tong ki thak ma ma te nang li long ko man ne nang chi rap don la pu son da do ma
0: ni li long ma du ta ve ni li he di bang a phan chu hang ji ta ni li ja kong kom so ma ma thang he la ni li me thang anu vet si chu bor i bom lo ai phu pok ma ji ma ja lo plo te ni li bang ka bor i ba ning hang pi a jo chi ni ne ni li sari baji nang chini nelo ten baji nang chini nelo ki thak long lo pulote kono no son nili son bahera ki bar pen hem ka chili dam pulote nili ya jat upai noi therang thak dam long nang pula an mati ki ning sam se la an se bor i ki pang cheng ke ki rani glu mati di sitami la hai long sitami nili nu vet lo nili ke ki ran po pulote ajo ki sang ji se nili ke mek jang thek the det anji ke ke papling ko son si ni lila so therang ke ran rong se rag rag jima puso matha ipo dak baji ki thom chi ne baji phri chi ne lo ni lige ko lo te ke ran po ang ke mo bang thur phri lo te ni li bang thi gang sok ta puri po ba ing thi ge khroi an ta puri po la an le jo bor ida asi nu vyat si pusi pe ne cho bor ibom
1: tang te nang li phan hilo wing wing adim

0: Inuvet amase pador dun un edet titi la bang nang order do o pinip sami inuvet akitake untong te mate
1: Kelang lo.
0: amase ninga bangai kar kar dun et titi lo eja kong ka ve cholo kamun thige ajir ding piglo ninga chuhang dun ke
1: tang te nang li pi ri ke thak ben ta isi the dunga war sai do pu nang li hin pen pudam ikjima nang li radio kar jua tum phan thanam ikjima
0: nilige pe rigi thaka bangke nilihen pana bangke ale do pixi nilige che theklong adle do pika che theklong pu nilige chi pudam ke nilike asike phreke chi ni dun de derlo la per thaka hin loksi ki klem ta ki klemik lo po a bihek pen pu noita ha hem e pi po keng rigi che do pen ta ama se nili mutum phangke pachar li ang ton samila hai pen loksi ge papor helo aw somar bang a hok na metric bang pass bang ve pustami e metric ang deng an ke dun ren ti lo mati di la an pusami nili bang la ki thak ki phir pen lok pir thak den lok lo ako non adun thu pustami nili pustami hem nang chi dun lo ayad lo inke dak le thot sita nilige hema munni talong hema arlinga longstami nilila hinpen loksiga cherap ka chitudun athema nilila pi chu thak po chu palhar po enke han nisuta nang charli pi theklo school chu toy dun lo jar lo pe penke pin nang pin nung along bangke nili nili hema munni ta phan patang de ape ari punoi anjar punoi ba school ka chu toy ta utu ta achik luta chi thik nang kok ti ti ti poni lige pisi chu thak tang ulo chi thon du na porawi
1: kalang lo
0: ama sing ke utu si achik lu en det po chik lu jonolong utu a bhara suri ge thom suri ge thom bi nei enke lab sta me ni li la so pe ki thak chu palar pen lok lo achik lu gi pleng lo pulote ve chok det le kali sita dha dhi sita ni li pale lo oto afisita aku school afisa anthak thaklo a phia por exclusion truck pen itip ke pidamik nang kok man te di enke la stamina ke le lo pote ajat upai no he ma sorda nang ri nang ri dun lo se ta me ei dor de po phia long pulo te ni li si bi si lo la peri chopalar po la pu lok si ni lige au somara phanta non la an ang deng kris anang kilita la hypen lock sin nili serapun lo la si nili ke la peri ge thak ba pir thak hin pen ke nili hin pen bang ke ali do pik pun nili chi thek long chi chini pen si la si non uve ki mia tum sa me ning hang hang atum ke hem tu ni si ge chu bu chi easy phan a long bang ke ang bong chi tim an ke li dun ma pu nili ga ma tha bang ke la si ning hang hang atum bulu te chu bor ita heng no ne non uve ki mi atum se ta ki sumana tum ke kapor he le do ta ki tha ki phira ning hang o atum ta do la hai tum sa me bor ita chok ma pu nili hin pen na bang ke la non uve ki mi atum sa me hok lo so por he do se ta me voreng war sai ke long sungi u ma ti di
1: kala
0: la si la ki thak phir pen pinni pen ining hanga tum pulote la hai hui pen le chuklem dun sita mi alle ke wang dab u alle ke dui u la bangke la sonjong si chibor ye ning hanga tum pinni pulote ireng awar sai pen hinda ka bang dui u
1: chorolo nang li radio nang kar judun arara tuma phan pi ri ke thak pen ta hem tuni si ka chi pareng ji awar sai the up ka pa chi ni pon tang te pini ke apor chok tang lo la simo apor me sena hudle la anso se chinki chi than thu iglo na do me thak me kardom
0: kardom

Lapana por nang litum. Di masa lunbarim ang dengalongpen lunjer arjik longtang lo. Laki akaswani dipu. Aduntu jamegangkong damchalanang laki. Boro lunbarim. Boro lunbarim ang dengalongpen kichengsi lunjer arjik senang. Rameswari brahmapen kilun ponalun alunalamte. Boro lunbarim. Totang te arjik senang, Rameswari Brahmapen, Borolun Barimalun, Kilun.

0: Pepe. Anda next, si John Norman ke, asisten ke Pepe panggil abang akan di pelu. Si non anda awak sih mungkin cepat dulu. Lao, long hong dah dua mesti lah.
1: Kena.
0: Kalau yang nanti awak sih nabi, langsung time lah.
1: Joro parpik lo nalihin pen, kethan paklar pon thek pot. Puthar alam thei nalipan narju thei lang doktor ki hai lagi. Jong si, lapuson ki marju avu matang de, ki thitang avu muniratum chodet pulutang de, kupi che plang po, labang so lam thei nalithan pon ikta.
0: Wo kamarju mane non ni kamarju akaron u mane karom ne virus ka prek prek du jon jene ban non rani kit pustave la ta wo da marju ju lo anda il tunge chuche prang test claim claim ti je
1: Kala.
0: kopi bemar ko sip ni lo ma po
1: Aho.
0: Flu da hai lo or ka prek viral bemar jene ban non non so si jono suli bom du ma ti la ta hai lo la hai bang ke chu sta me muni tun lan pini e anda me flu bang ke chu nde ti ti aku june det pusta me non ma non ma ki tunang so ni puti
1: kala
0: to tuni tun det to ana tun te prata la infected bird mani bemar ki long tang bird ordang pumati safana pumati
1: kala
0: so du lu chok hai mati ke muni tum pupo itu ki tun ba me ka ke tun ba me ka pusta me tun te prang hala bemari obo ki safa elo ari or elo la si un an blote la bemari bo ki chu sire simi
1: tang de doctor ke hai la san thak thak si atipati tang bo se tambe la posana vu romante pene a joine pen thilo lo putang de hala bangso ati elitum mate mone tum chodat pote kupi chiman po
0: jong sila patibo madhu la la ti bangke la kela api ben sinang ton vek lumati
1: kala
0: anke jong si a bo bang thilo te da ke dar me melo jela api lo mangke pini api dilo mane virus dupo mine jat kapre dupo mine ana confirm gali
1: kala
0: la si bemar so na bura por ke son thilot pulote ini ke chuchires mi tema lai ipum pum ne uti ben ke thang help ange risk en imati
1: kala joro par pik lo doctor ke hai ili tum jong si la puson wo ki thi theklong pulotang te kopi si klem nang po la bang so lam thinali radio ka jora la phan than ponik tha
0: na son pulote fast lang bo je ki thi ba abnormal ali me lang ma mentini to jon joni thi do ikuwesi thi lo de de don ke don ko to son ho suspect am mil hala lu ta lam ni ja ta hai lum ni na si jong ti ki thi thek long son mane ong dung abu thi ki thi thek long pute he la bai un prote la adung het veterinary dispensary hai du du hai long kobor pimi to de a simple bai dung toy long po na lab malom lai Angko jong si la son disposi pulo tante ini ke kipi pimi kipi pulo te la bang e parnu unang po a hilik ba yani ka 1 meter 2 meter anan ne lan parnu unang po lan parnu ne pte nong e mithan na purde thai mati
1: kala
0: son du du la son pini nang po un pulo te la so a bo ba la double a plastic yani ba la fast thapo mati abu hai plastic lo aku second double puma thit pa me ka si ardo jokuni jokte da phi un blote la or era phi hai un bute bleaching powder adung rai
1: tai nang po
0: ha tai nang po plus un bute la and that phenyl ta me kapre la
1: chor nang po
0: la chor te mane jo la mithan thola hai ma ke pini ni lo phur phelo
1: kala
0: phurlo tang te atung ka so ok chu po ko nani pachim namni pomati
1: kala
0: ami than tuma
1: tang te la son thak thak si la bangso avu ki thi a ok jantu janwar man te methan meng dum ta chodet pulo te la bangso abe mala tum hanta ki unji a chance tuma ma tang te un thek ma than ponik tha
0: unlo atun da unlo la lo anke main mangi non la avu ra por bang ke la meng dum han si aso mathani la meng non da la bang ke aso virus mai pini mane effect
1: kyon prap o
0: meng lo anke mithanun da lo la si un ange la tum mane keep itun dis ola dispose bang hai la bang dispose pa mekana ko khud pa meka hili khud pa meka si da si jong go plus la chemical hai vida piduna bo je la tum full pi phane
1: tang de doctor nali phan puthat alam thenar jo thik lang vua vur mante ki un ki chenga hot halai e jon joniye bang ke la pu mar julai la pu san thek

0: ki dupik a
1: kalang kalang
0: ni la sima yok ta thek at ji ki me nil he ma so long dat ki un e ma ti pin so dat ke
1: kalang kalang
0: aw la sin ni li ki je ta cho claim du na ra jalo ho dai ta thak lo la pen la so pe thak pen o so mara fis belong o so mara han ti pin si pin nam belong a pe ri nam belong la pen ening ji sta me hem hormu pusta me ba hem sa mi chu bonai un
1: kalang kalang
0: mane du ole pa sa po bang rum pon bom atherang ten he isya therang long thak po pak ke pusita me e pak ba nun polani jor lap po la si isya therang long pen isyon si 3000 bolte pak ke lote dakta 3000 re dupo mati di hai ke la sa alle lo jalu la sin ni lige aprang ta la service ta hangun lo he ama long le ama se is ni hangun bom pilo pisi se thak rong pom bangku iri re pino non puan ta he sakuri ke non lo mi khang asung pi
1: kalang kalang
0: ke long along le ke pori bang a dupi ke thek bang dupi ke mati
1: kalang ni
0: ama la si la so bang a business la so therang ke thak pen da penang an ki ko mai ni ni pen ma tha teng e dor han su se la ta
1: kalang kalang
0: chiklo yon long he
1: tang te ni na li therang ke thak bang ke hem long si ke thak la pu ma
0: ni li hem long si ke thak hem long thak lo e hu chi oi bing bil he o sumar bang thom bang pli do ama hing ke bang ta the tang lo pu ma hem che dam la
1: kalang mesalani nang lila oi bhing gi bi mate therang thaga hem kim gi nang li me thanga dim long lo ma mate nang li ka prek dim si ki kim ponani
0: ini je long
1: ni je dim long si kim ponadi
0: ning je la hong che tai long he la dak si a hem bonai lo ingi ki char ya dum ta wang lo rong sorta thang than tha pu lo tham lo ni li he
1: kala nang li ki thega son nang li anut ka prek han sta me than pon bom la pulo
0: ni di than pon bom thek the pin pin num ta he hon pathari thek the pin pin num than du nang chali dun bu pa wango nang chali dun noi ni nang than po bu pa di than pon pon ni
1: mesen lo ni tang te nang litum la therang e thak a hemi ki hona litum ko pi pia pe si thak pon lo ni nang le than pa chi ni
0: jim litum ke thak pon ke di la belek belek lo anu tin than he inu than pa thak po pi ni pa thak po inu thak po gamo sa thak po inu thak po pik kok am khala inu thak po la son seleng ki ding la son he anu tin than pa belek lo
1: tang te ni nang litum la haya pe ke thak pe nang litum ko PPC ke claim ilo ni nang litum cho jor jor lang ilo ma mate nang litum me thang phala ni
0: ajha ke jor lo he ajha ke nije en po he mane jor je puta la dungrai tum nang lang po u ni phandala so pe nang pitha bu po bang nang hang po ma ti di ke nang hang po inge jor je la ki et ni nije phan pu sa di kroi kre pon de ti ti lo ke nije bang ke ang ko che thak thu nang kok ti ti lo aru thak tang ko pon thu de ti ti nang tum ke thak ber po nang ke ni ta long ji le oi pu po pon de ti ti lo ti
1: tang te ni na li ka pre khan nan puta pa thak bom lang ma ma te a ve lo ni
0: do lang la sa bo la therang hum ni an ke he do lang la ma ma ba thai tu mo nang thak dun ji pu lo te than thu ji pa thek na ke non ta nang hang bang do he non hala hen lum long ta an sa ta phone nang kon ni phan he oni ma tong bi pilo ma bu pe he di thak dup nang po ang ke mo do lo pu lo te phone nang kol pu ke nang en po son ja
1: meseloni te nang li mo het jong ipu hen lum a hin pen sa me nang kol iglo pu nang li sarkar pen sa me ke rap la son long ma mani
0: o ke rap mani la kol hai son he kol long po ingke hona ke joy long po
1: ante nang li la hona ke joy ke long hut ke ku PPC klami iloni la so hon pen nang li
0: la bang ta thak pu he ining je na che en po ye suman ke angku jor thu po mani jor je pu ta un e de ti chilo mani nang hang po he di pon de ti ti mati ingke te pon ri pu ta he no dak pu yo ge ning je ta la dak ta le do dun po mati a hon nam ni pin lo mati la ke ke joy pen
1: kalang hala nang li therang ke tha hut hon ma bang ilin long pen nang li pak ko ana pis man man ni nang li than ba chini pon ji ma
0: ilin na long ke pikok pulote set pho wa set pho wang la pen ha di benilo ha tu garang la la ke ama extra nam nang pa he enke apia dora bang ke ama ali amang jong si mesen inglum o pulote e pak e set along hadi non lom ka dor so dak mati di
1: kala
0: suri phota do suri plita do ke seng le suri phopen ke a peling suri hini suri si a ke kom lon ta suri silo
1: mesen ali
0: pekok bang ke
1: tan te ni nang li ku pi pia hon ben sen ali ke thak bom lon ni nang li than ba chi ni ji ma
0: ni li ke thailand ma selai ta thak thailand ta thak cotton ta thak ke pe hon ki hon kia hon hon kia hon bang mate ador so de ilin long si la ke suri hini
1: tan te ni nang li la ke thak ana pe ben ku pia hon ma sa ador ke sunai la ni nang li than ba chi ni ji ma
0: ador ke sunai ki hon ki lo
1: hon ki la di
0: hon kia hon ador so na

0: kumati di so that bulote ke thak no lo la mane okor jaho jar nai bangke la pul he alang ke no wet lang mati di non sape mar hot bangke ke charli bangke ahema sordoji asomar doi mati di mane ki su su ru ru ja ti mati ola si person charli asi ki mela ning ma tha teng te ni li jung jung ma tha teng ke
1: nang li ke than pon ke la lo ki thak no wang thek plon te hem sita me su ru ru ja ti la bangke ke thak no wang thek la plon ni di
0: o ang thek lo la ke
1: mesen lo ni na le than pachini pon po la therang ke thak achibur te korm het nang ligi pu la ke thak along ko pipia son si ke nang sol lo ni na le than pachini pon ji ma
0: la ka chibur along abang ke harpi do po thelang pong do po akanti do po engkhala ai doi puta do la ke hapu kang doi pon aprang si phan na he la so dung ke thelang pong a thelang pong bang ke asai pa bang phan engki yau vek do ki rum phan engki harpi bang ke ke tha asai pa bang phan thining ke la ke hala hon hedi ki chiburi ji phan lo thi hu bang pabur po mati la da engki la se tha po engki la pen si asai pa bang po thak i po teng i po harpi pen bang ke la pen ko la bang ke hal da do lo la a hi kyom phan lo se di u vek he u vek lo si a ber hi ni a thak hi ni nei a ke the he ang ko la pen u vek so ta pli do nang po a ber thak pen asai pa wang phan inge akeng ke dong phan hai hedi do o halata he gari do po apinat pen ki thui ang ko isa gari bang ke ahonat ki thui la duita gari do nai halat ekeng dong po la sa sai pa wang mati ma khu nang po kola long bang ke la pen hala sai pa wang phai si parok nong ge pu ge na so ni pheli bang ko so ni pu chi ne del la
1: sa pa de tang tini mahajong nang lagi pu ahi i bangke kopia hon si ken than pa chini ji ma
0: lage la hi ya hon ke hi ya hon possible he lage la pen lai lon te an me hi ya hon ke hi ya hon do vet le he sa lai lon ta do la tum bangge jat ni ve ji he non lom klang robo do non robo ke la mang tur nang et pola da he kok et pong ki rung lok lok joy u lu la son mang ki
1: la sohan man ke kirung ke joy phanla
0: ke joy phanola bang ke robo ke di suta aprang hakku ke layave ari pen lo se turji har piso he aso so doi la pen ke amang he di ajad amang stami li mira pu pustame la pen la e ko son la hala rota hem haita tur tur mati la haita do mira pu ke phongrong ang su ta ho plim plama bo ta ho hi jawa mang ta ho la hai he di tur lo aprang ke suta non non long bang ke non bai joy ulo he joy ongchol he non bangke robo lok se hum er lomati ang palge rung lok lok pola ke allo ma choklo he prap pik jalo non bangke amuni tung son ma ke prap ke thak horum da ke prap na klang er lo na si hakko pen ma thalo te non ma prap olosta hakko tuma ning ding mu he ke thak pine hai bangke he hakko pe ki la bo so mek sami ke hom ki rip mati ki rip ke england o ki rip horum ke ke langka chi sve ide a chi sve se ta mi he di england pik la ke rip he la ki tu rason ani ka ki tu rip prapo mati pine amar bong ta ki rip amang hai ta ki rip la bo so mek ta har pi pen ki tur ki prap pik de alom so ta cha sta ki rip a horum bang ke di england pik la si non lo mang ke ki prap si en thwe lo pon non bang ke joy ul he la hai a pi amang karbi apiari ke sonse pene ni haita sapso ke joy do chat asono non banki joy ong ke charli bang ta ave ong nang nagan ta nasi dil hai matha nang po ve ki mitum phanta ni li bachining tung do latum ta lo porinet le kam ke kalimati
1: kalang kalang
0: bu ta charli nai
1: kalang charli
0: ke thak na ta di ke thak ke phir ta ini ta nang ji en bek nang ji mati alang tum jong si thak the pulo tang ti hadi ko sono mo ke karbi apiari ve det kom hek ta hai mati nasi charli jasi ke me phir thak na ta charli nang ji do ta thek nang ji haya ta thek nai pusini li ke nili ning ma tha nili jung jung ke he ta kisuman ani hang bang kom det ta hai ba ani hang det ta hai charli achi ke me
1: ta ni mo het nang li pu la ki rip o bang ke ko pia pe long mang sirip nang poni la kachibura tharang long tong rip nang po ma mate la kor mo he jong nang li pu kor mi sin long tong rip nang poni nang li than pa chini ji ma
0: la ke di kachibura long ta rip me la pen kol long ta me ki rip bang ke he a ja long ta me ki rip ke ni hang rip me ha dak ta ha la pen danon ke la karbia pe ta thak dat lo mati ar lenga choi punoi jamrong punoi hala pen tanong ki kol pe na thak dat mati dila sila ta rip me thang the ki rip han ke
1: tan te ni kachivur mate kor pu ma het pen che than kor atherang na li ku pipia pe si ke thak pon lo ni na li than pa ji ni ji ma
0: la kachivur pe na bang he di aprang ke pi ba ta tha jamrong la pen poho en ke bilu lai tha he la bilu poho jamrong lai lo mati di la kachivur pen ke kachu ma pe thak thak

Asamis lamarjan kali ang denga longpen. Sorry, dia ekta. Hindi lamarjan kali alun ang denga longpen. Aduntu alunjur arjuk sinang lake. Anuradha pawal pen kilun ponalun. Alun alamthe raj ki baatpo. Totang te arjuk sinang alang lipen kilun pon labang solun.

0: Ja,
1: Lapuana por nang litum. Guwahati Station pen sandhiar ancholik baturi arnikang samapor Assami salam pen birata ko pechetak arjulong ekjang lo. Laki akaswani dipu non studio guria por porphai. Troksi nang pleng tang lo posi jaimi kang kungka prek damtunang laki. Karbi deadlong ri chinghon alun ajaimik. Karbi deadlong ri chinghon alun ajaimik ang dengalong pen ke chengsi alun jir arjuk sinang. Hamren KCS pen kilun pon alun alam the wang non pinipo. Totang te arjuk sinang hamren KCS pen kilun pon labang solun.

0: hôm nay bệnh doctor làm tầm mấy đồ nàng đi tầm đang đi tầm phan chỉ tông đam phụ tăng thế đang đi tầm cái joy bệnh sĩ nàng pi đơn phụ là bệnh cái joy bệnh sĩ sĩ nàng lang đơn phụ
1: cho rồi lo doctor homeopathy cái đồ vay là bệnh tị allopathy cái đồ vay cúpin lo cái chế pre cái đồ kia nàng li clar đắc bệnh than bách nhị ích gì mà
0: cho rồi lo cardio pot là hen lo allopathic là bệnh homeopathic là vay cái chế pre cái là hen lo homeopathic a founder là cái Christian Friedrich Samuel Hahnemann. Alang li ke allopathic a doctor. Seta alang li allopathic alang kisaman isi hini a harmu pang pura completely alang li pan ning ke che tip mate completely a treatment alang li ke long le det pena pot si alang li allopathic lo sita me alang li homeopathic a pan ang ko kapre ka medicine ma study to si alang li medicine pin chong thu lo la pen medicine na hai study si la so medicine ke la pan meji la so medicine la han meji pa me thang abang ar pum long se alang li che test lo la pen me thang o ka long si la person a kisu hai la person a symptoms te ko son si ke me pa me thang si chi proof si la bang so medicine hai pa chon lo la si allopathic alang bang ka la hen lo light cure lights mane jene ba halaso isi a medicine along aphu ki so pa tame laso a medicine along bangke patient jong si aphu so lo pa tang te lakhe lang jun pig ji lang ing it pig ji laso patient ke aphu ki so medicine ang ko ka prek aphu ki so a medicine do thu po laso patient ke aphu so lo pa tang te lakhe lam ning jing tung te munit mena ching king tung te munit anta dung dung tung te bang pa ching ke sen da ring tung te la pu son da do ji la pen ko mane bangke aphu so lo pa tang te ekdam kam klem voi na ni rek rok top mane ihin ke dam la pu son se aning ke hang la pu son si specific hedi kolosi ka ching bar ma hala so medicine si homeop thik la ma ge pg kadu ko medicine ma la kadu ko patient man ki pile ke me ji kali jene ba itum allopathic long bo si ta me aphu so lo pa tang te somar han maximum ki pike ko pila pa te paracetamol si ki ke ong thek dun long se tami homeopathic lang bang ke nang la phu ke so lo pot si la so medicine people la kali specific ave a po ke so tami along tin ko sona character ma hala so pen study si both not only physical mon ta mental la symptoms tami aning kama tha ko son ma pu details ke taking and pa me si homeopathic lang bang ke medicine pi thek ji men men si patient ke wang si a phu ke so tho pu medicine tok lok heng no homeopathic lang bang ke study na ko la pu case taking and pa me la so pc medicine pg homeopathic lang bang ke
1: tang ti doctor la so homeopathic ka dawai chobo mahut allopathic ka dawai ta chodun me ma
0: nilit tum ka practice sa bang la hen lo homeopathic ke medicine ta specific of that potsi symptomatic se ka select potsi hedi la ekta particular medicine along a action man ka ba disturb ne de japan hedi la homeopathic jong si cholo pote ka prak dawai bang ke chunang ne jong si chodon det lo potang te hada itum a gar do bang ke chingwoi la po hedi la si hala ki chove ka dawai bang ke hala phan action man ka ba disturb ne det po la bang so pena potsi chobom ta me jene ba pu bang ke kidney stone kidney stone la ki homeopathic ka dawai chobom lo la chobom hot bang singyam long nun lok thaba phu so det putang te hala phu ki so dawai la son chodon det lo putang te hedi hala bang so kidney stone bang a treatment ke dam bom hot bang ke a action bang disturb det si hala phan bang ke phalang nodon da po ta si homeopathic medicine cholo putang te allopathic punon ayurvedic punon ajat a system of medicine punon chunang ne
1: tang te doctor rong ruba jo ki do tum pinang ana tum ki ka phirem ke op asai ki klem tum ta do la si la so puthak nang lipi lo than ik ji
0: chorola cardio pot a hok lo penang an rong alom ta me mundi tum mate a ke sar atnom penang an experience ke do tum ke la son ki op pen ta me ka prek ka prek men ta me mundi tum pan se lang pon pon ta pen a sap so penang an ki op pen ta me ki me puta thek dun long ni ta ni me kan den me ta thek nong lo se ta me ka du ko we a bimar mat ke itum la dawai ka che op pen ta la hypen mat ke me pet pe example hala jondis lo puta tang te abang lok plep lo puta moni tu tum achi thok along hala son lek e puta thek long matang te methan ki kor puta me hedi la keng long methan korak lo puta tang te hospital dam de pen ki hala pen killer hai ta en e popo pa che chak re pala ki opo dawai si pipo hedi la boson si rong long pa che chak re tik tik moni tum pan hedi seta amethan bang yong si hedi methan ki kor prosita me ala rabies infected amethan pul tang te la jong sinang kor pul te hedi aja dawai pen le chi op puta me la thang ta nang rap thek thi a the ko pil methan just normal amethan itum hanang kor pul tang te la bang ke tum dawai en edet prosita me aja ta me infection kaprek avedet pul tang te amethan me det bang ke la ke to me det lo sita da dawai ki op bang pu ma tha po dawai ki op si me det pu sita amethan bang yong si hedi infected amethan

0: jenglo nalika angbong
1: nele youth festival long ta chipatte dun lo first assam university chipatte dun advent best actress la son a drama la hita long dun la pen ke la long det pen festival long ta chipatte dun phet lo ke cheng si lo festival long ta la bang so ruptalina ning kan festival long ni ke chipatte dun cheng lo
0: la bang so lam kan
1: la bang so lam kan
0: pen te ni nang li kayang bong pen nang li pulo la hello kabon da cheng lo alam kan da ke tok cheng lo lapen ka se parjan don cheng lo lapen nong e ta ke long don lo kan do gwe la so pen nang li la hai anong e ke long don pen lapen muni tun nang chini pen la bang so alam kan hello nang li kayang bong ke bang english atum pulo ko pinea isia a change pu asana tha kan nang li kai nang ka kirla la pu son ta nang li pudam jining hang mani la bang so alam kan pen jo ke nang li da se parjan claim don pen ta pen ja kong horang ni asu se claim jilang ni asu se la pu son bor idun jilang pu son ja kong horang nang epi la lo pu tong nang li pudam jing
1: la son lo ni li ki matha ta hala bang so alam kan ni li che parjan don pen kadok we professor la pen ke lang rat sitami nang bor itha nang unji nang kecheng silang por la pan kyo na por nang angsong anta nang chipati don te nang haiji labang su ning nang pathe don pen alang litum kadok we ning nang pathe don pen sine abisi mani nining ke the pen se angsong an ke klem don thu un la hala bang su chipati don det pen il phan la asami satum sita la nam ghora long asan ara ka hulasan klem klem ati bor bhavna pupeni ne hadak ne le asan asan brajwali alam lalang pritum ke la bangso alam pen penang ani di alang li tum long ta che parjan don iklong la la pen ke soni son tham alang li tum long che parjan don pen la asami satum bor bhavna pu bilap ta ha prayak ta ha pini ne alang li tum nang than pen a jok ako charli don thulang ban se ako ni li puthat ola samalong pusitame nemena tok pen che parjan don la jun kumiti hoi pen alang litum nang kera pen ajok angke la karbi culture society pen nang kang hon pen ajok se ni litum phan pune an ka che parjan awar sai nang pidan pen hadak sitame ni le best actress anong e long ekta
0: la ke kimi pigalam lo ni nang lihim pen ke than ke pachini pon mohet nang li pin podam lo nang li labuson si workshop a hui si tame dun lo la pena son son labuson si theater long si tame nang li che parjan dun lo palam ta nang li non het pin podam lo asi a phrang ke nang li kapre ka se ke ve pin pen labuson workshop la pen theater long ka che parjan dun pen ko son si nang li hadak pen jakong horang ka che long lo ni ne labuson claim po po labuson jakong horang ka che long alam thinang thanik ta
1: make sense lo bang solam nang kar joke athema kichi parjan ke kadok we bang phusita me aning ke hang bang dota hai we phisita me labang so arondo ili tumle skoli don cheng mate luk charli don cheng sore o ke toke la pusi tok nang ji mate abc ke toke la san si tok nang po thik la san dak tak si neta ahok bihek pen sita me lam kan kichi parjan pini ne kilun ke kan pusita me ning hang pi we phisita me aron bang chini o e lasi la bangso whatsapp dan pen nili aron bang chini lo je one egg play mate inkung se alam kan lu puti inut la pen bangke pang bang tapi an la bangso inut la pen bangke pang bang la bangso aputa one egg play mate inkung se alam kan lu pulatang ti ilong wet do tip pen si la bangso kachiparjan ke pajut nang ji ilong wet do tip mani is this bang munit do dedet lo pusaning munit do ver nang ji ta bang so aron do lo la silam kana long ka chirap ke isi bang make up ta nang po isi bang ke light ta nang po la pen music ta min nang po
0: la ke bang ke kenang sot a hor
1: nang
0: la bang ke lang kana long ma ke dak nili long alo ke long ateng ke nang li ke claim dun pen nang li la pusan si ka do gwen nong e la pusan ke long dun tang national level ta do state level ta do district level ta do kapre kapre ka la poson si du dorson along si ta me ke claim dun alam do la pen karbi pen si ta me nang li la poson si ason son la poson si jalin pon mate direction ki pi pon la pen la poson si do uni nang li choreographer la pen ason son do nili ladak pudam elotang te do pinglo si ta me ladak pen nili pudam lo pulotang te nangli karbi risonimso arongaje laso hosi

0: nang li best actress anong e long dun tu lo la ke paru Chris Sirkep Sirkep Kebra Sirkep Surihini aningkan Surihini ra isi la pen Surihini ra krip ho aningkan la pen du tu lang nang li best director sitame nang li do la dak alam kanamen ke chi kurbur hai imu kang hon keng kung thot la pen jangreng langrem rikertang best writer pa tadu tu lang chi kurbur ketar lip kachiki best drama tanangli na kelong dun la pson do chi kurbur lo ang dung lo kang hon hai imu jangreng langrem rikertang la bangke nang li pining la surin rikshoksi risonim so arong aje hosinang li long dun lo la penan pata rong pharpi rong be la pen radio long ta all in the radio long ta mohen li parnu pon lo la ke ang dung kengkung thot sengwiang hun la hai alam kan ke nang li ha all in the radio guwahati long ta nang li thatam lo la pen monir tum radio kar jo tum an ke nang li phan ke pajan ka dogwe nang chini po ni la long suwe da por nang li ko puson si la hai ka do kwe ke claim ke damiglo apor ka chi piglo la bang salam nang than tha the la hai lam kan ka chi parjan ta la ke sungkru bina la pen la na sabsuwe da por nang li la puson la ana mana peng ke long ko pi apot pus lo nang li me thang chi pu dam ji ke
1: chi pu thek the de la go son dong ke long ne la bang ke ne si ta me la hai lam kan ne li ni ning ke hang a history pu bang ka li mane central committee aro na teng penang pali ji je peneng kan ka chi par jan nang ji ke la puson a kahini pa lang li tum a history
0: pu puson
1: a lo directive nang pali ji peneng alam li chi than iglo na 2017 la jangreng lang rem rika tang pu lang li chi than lo na na bang so alam ni li matha iglo je non ku pi pen si ke mi la pen ka he not work ong nai la pen ka na sen kan la bang ni li matha iglo jeng ke mobile hen lo ke mi la pen ke en thek thi tu mai ka he no ta si la bang jang reng lang rem ri ka tang pu besi ni li ki tok ik ke je mobile la phutak se ki tok iglo mane ka chi par jan do na tu man ni li than iglo director hisab ni li than lo je lu ka charli ke me sen at war ta do mate kahino dak atwar ta dola mobile pen la puson alam kan rat phan pachini pen ke mi atwar kahino atwar ki than dak klar dak ke than pen se neli la bangso drama best drama la pen best director sitame langdon ek ta pen best actor sitame la long pen si
0: la hada pen si nang li long la bangso alam kan pen si muni de tun nang ke lang pen la bangso alam kan sitame ni aninga ching sam inut bahini sipu damlo kelang atum pen halatum pen me piglo nang lam kan ke pu critics pula pusona lam domati ni di apu sondo ji ase la hai atum pen se ta me kopi ne nang li phan ning na pa the ning na parun la pusona lam nang li che long ma charju long ma
1: ching nek me che than nam la tang te la bang so lam kan junel tum che parjan at pen ni lit war bang bom ho na pula je nang li tum a drama ke fast lo ke dam ji pus ni li phan nang pu nangli tum drama ke first look ke dam ji boy fisita me swarlo actress bineng polo best actress chipati dun bang de lu sine de hana pu ke long and long ne ta nangli tum se long la a hak lo he langli tum nang pu pen best actor ta long den la best director ta long den la best drama ta nang den la
0: nya don thu pu thot a kapre ka towar le che thanda mi gona e tum kar biang long ke lam kan ke tok awe awe pu sondo no nangli nangli phanke ni li akimi owe pu sonsi pu dam thu de lo aphrang phrang owe tum non ki thurmi owe tum bangkela bu sonta kali thu de abe thu de la si ha penang non la dhonsing rong pi tum alang ni da penang lamkan bonda lo pen tok lo la pen la puson ta taksi inu bahini tum penang la puson lamkan ke tok tum do joy sing tok pi tum la pen mane ni la puson do la si kopia posi ilitum karbi atum along sita me lamkan lapuan chingthur naya porke kopia these chingthur the puloni itum elami ki tong kethek thevrat puma mate muni de tuma ningyang he putong puma kelang atum bang do nangli da non chini lo kelang ka do we tum do sita ka che parjan ji awar sai ka ve pot putong pudami ma sungkrung pot putong pudami ma mate aningang he putong pudami ma launching tour pick nei apora bangke kopi si inut bahini nonang lison inut wet nangklang chot ha penang ning kana phang inut bahini nangklang chot kopi pot puloni nang le puda

0: nelegi pudam pu bansano athema aprang bang ke lamkan ka chipate lapusan do pase lamkan mane kicharli bang ta bor ibang do do no no bang songli kilun pen ke kanse ka chipate bang anguna along tin program pase tami kilun pen ke kan la bang so ka chipate anguna mase kilun ke kan anke la bang ke joy ki mate invet invet kan rai putacha mate invet ne lun rai pusatacha boy pase tami lamkan bang ke a group chipeng nei A history ke tok bang jong si bang thom te bang thom ne donang po bang pho te bang pho donang po aku pudam et pulang ti film shooting phan drama bang sungche one ek player role nang jok bang pho bang phi sitami stage jong si karlu lo pula dang te script man te prompter phan chong hong ding bang ke chok chi na nang li jong si mate ku mane bang pho bang phi jong si la bang so drama ko anma ki ding ki thi la by heart lot pen amina dialogue an che thak don phit phit thek lang te so drama ki lang mi upa
1: ni jong si thek thek lo dang te me ta pa ni mo het nili nangkar jo lam la so alam ta nang li than lo jai lo tang te lam kan la puson kapaching thur ya phana bang ke karbi karba ka tum long si ta me ela med lam chong bang ke inchu upa si lam kan ta isia medium lo lata paching thur na ye ka paching thur ye phane ko pi si ke claim ke nang solo ni athe ili tu malam ta analam the ki ong si ta me non ge che hu bom lo la pen che hu bom chok che bom mang bom ko pusan si ka pe chok lu pat poni lam kan si ta me no na nga ve bom mahud inur bahini ke to tum do chot ang bom an so si ka pa ong ya phan ke ko pi ke claim si ke nang sot polo ni
0: la lo la bang ke karbi kalsar society pen sitamin kan segment e phong phong bil hai la pusan thak thak se lada la luru langsu office pen sitame alangli tum sitame na san box up sitame bipon lo la se la bangso ke pache thang ji mate ansu se lamkan kadok we abang phuta aning hanga tum anta ke claim rep ji pula dangte aboi tin ajat program pusitami klun ke kan labangso angbong sila lamkan ka chiparjan labangso program ta dengpon wear lo pula dangte anote na bang phu bang phi mate idi tum kar biang bang ta lamkan lason kibir klum ji puke allah mas chithan thela
1: nalini ninga matha da mang la pusan do na ji po bang le lason do lo pula dangte vir velo
0: Birbella.
1: Lapen to bompo.
0: The bompo. Lapen ilitum hakoko a history mate hakoko atomoso sitame an aning bang tok bang te katumba aning mata bompo ketok bang ta bor I bompo.
1: Nang ong bompo.
0: Nang la ong bompo.
1: Birti birtona saida dupo.
0: Lalo.
1: No nang ligetok la rong parpi rong bia son son. Di. Lahai bang ketum atomoi huisi arjulong chal.
0: Arjulong chal.
1: Sita la bang so chiparjan pen claim lo gulo tang tak. Akereng aksi ason si ritum thegun long po pat ula pusan hel
0: la pusan
1: a chinin po
0: jene ba ko mane bang phuke thangnok be si parjaning tung duk ta hai mate
1: kala
0: thangnok be tok tung duk ta hai
1: kala
0: la pusan du bang po jong si ritum kar be ang bang ta lam kan ka si parjan la bang jong si bipon wear pulo dang te ang so si ching thur po pusi ma thana ne lehin pan tam ne
1: ni nang lehin pen la pusan pu dam ji ma itum Carbing long autonomous council hin pensitame. Ansu si ke claim po nanji lang pora bangge non ansu si claim nanji lang lapenan parta karbi jutang jubara song sitame. Lapen kaprika prega song sitame karbi la meramai sitame. Ilitum ke lahike elamiki lo jutang jubar kapaching tur po nanji latum ke claim po nai latum lo chepahempu po nai ke latum sita la bangso hina natu ansu se arpu pipon tu chot nanji lang. Ansu se claim pon tu nanji lang. Muni tumhan pache rak tokye phanke ansu se aphrang nang barna langpu lason nang li puing tung mani.
0: Nijie dami tung. Nijie tung te kalilo nilien te kamatha loklo. Jong se kada kwe council pen jong se charap chetura along along drama workshop mati lason. Enita ili tumke non matki school lason e khuliun e derpa workshop hai bidam te. Lapen ke along along lason drama competition non ove ki mi. Akimi pulotangte akimi bang tok bang aning hangpo jongse abari matomo nang pulote deha jangre sut pencheng lokha ingtat kung repeat ha kupini ni ditung kar biang bang atomo so dopi hala ha atomo so ke ingbon elu la drama pen pulote la bang sining matha ni bang ke la se cancel pen ka dog ve rat chera pra la ha phutha klem pon te ni ni sitami ning karong pe ji akola pen ansu se ni ni sitami alang li tumlong chera dan ji puse ni the ni
1: ni bindu ni ni nali phane silam the nangar ju ni ha la ke nali ning alam

0: athe nang le bang ke ha pe nang arta hu pen mo nang le pu lo ho hem rong do una ho sita me pe hing pe krai pe kru la pu sona sai nang se pajan pen pini non an lo nang le nili ladak ni long ki do alu ana bang ke nili amen ke sungdam erun eder posita me nang le kache par jana hin ta claim dun lo la pen director direction ki pi a hin na tu ta nang le claim dun lo la pen muni de tung ka ching thang ape ri ka dogwe ka design pen ali ra cham ki pi a sai ta claim lo nong e ka dogwe ke long do pi lo la da nili pudam erun eder lo se ta me la an nang le ke claim ang bong pen la ha ya alam kan hoi ta birti birton nang ji la pen ne hina bang ke karbi alam kan karbi de de lo se ta ke nang sora bang e karbi alam kan lo ne an so se pang chupo na lang la pen ne la puson si ing thur bon ji ne se ta me ne ne ja kong si ga be se ta ni ne bang hang pik bu hala bang so alam the ko pik lo ne
1: kamatha alam ke du lo mane che than ta igon e lo lai bang ke mane francis matha ke la abarim atomo so do an ka do ko ve karbi ta mane lam kan pen than long dak son te pu ining kamatha do lo nile sitame ako monan phi obe ki mi tum ha la so lam kana phuta ki thek ver ji mate ke klem thek ji pha kumane abang phu bang phi ke charle aning hang pik pusitame nile than ji la pen council pen sitame lahai ke chirap ke chito dote bola nile hen ma tha ke du ulo mane
0: ka ke nang li ke kamatha dam ke sita ke nang so da bang non la nang li kan hi dam ik helo ni bindu nang li hen pen non ki thurmi ari so nim so tuma phan nang li hin pen than ji ning hang mani nang li ke claim ason thosi non ki thurmi au awe ari so nim so tum se tame lam kan ke isia a medium lo lata la pen se tame ason son itu muni re tum phan khe pu da ham phang pu na me itum than pachin me ason son a message pi me a bir ta pi me pachin ni me asi lahai hin ke claim ya phan nang tum ta phrang nang bar non pu ki thurmi awe ari sonim so tum hanta nangli nangli hin pen isia bi a message lo a bir ta lo ke than ji nangli ning hang mani
1: ke than ji ning hang mani ni li than pon labang islam lo je chi than et pulo tang ti karbi ang bong ke kadok we bang phu chi ta mi lam kan ka chi par jan la hai chi ta mi thek et nang ji monon phi awe atum chi ta mi chi than long ji pusi ni li than pon pa and lamkan ka chipar jan thanpon pom la pen jong se aku kumani abang phu bang phi aning hang pek lang ke charli pusita me la sita me ni di thanpon ji non pusita me ning kan sek pen apor lo pulodang te la lamkan ke than apor do do la su apor lo pulodang te ni li thanpon pon la february chiklu he ni li akim hi tum han thanpon pon lamkan along invet mate bahini wet kach parjan ke hinu asi ahok lotima nilin wet si la bangso alam kan ke than than ke than hot bang ke oi phisita me owe ki mi tu anin kan bang phisita me akimia tum nang charli dondo do
0: aprang ge bang la pusando
1: a la pusando
0: anin hang pen
1: la anin hang pen hala tum anin hang ko antong ang song ar du jini ni chini ni oi phisita ne keng ri bang do pte ni than po pathek po
0: la pusan se nang likle
1: pon la pusan se klam pon
0: la ke ki me pig along lo ni bindu ni bindu apor ke ing hong he der apo se ili tum penang alam the ching ki je than tang lo la pen ka chi than nang ji lang ta du ula athe la ana ning ka nang li lam kan nang che pa jan bom la pen nang son se bom ra ra tum han ta pek lang bom si wang bom lo la si ni li tum a hin all in the radio di phu a hin ban si ta me nang li phan an so se he ju me nang chi pi dun lo nang li suri suri asa chi bidam ko pen ni li tum along an ke wang la pen lam kana bu thagli tum an so se penang lam teaching ki che than long ponang li phan ta ke rupi par pek lo ni sining bari the le nang li phan an so se he ju me nang papi dun lo nang chi hu chi pura lam the ke la pon si kang to ni lo kardom ni
1: chor par lo kardom
2: la pana por nang li tum lam kan ajai me gang deng along pen inut lam kan che parjan bang phi la pen drama kadowe director klem bang phi bindu terang phi la pen hut bang phu jonis rong phartong bong chihut chiput arjilong ek tang la lake